0: Habis aku itu terjun di rumah kenai. Aku rumah kita rumah kaya wow, kita rumah kaya kau. Ya kaya kau dia wow, ya kaya kau aku. Ya. Kita itu ini satu. Ainah rui satu, depan tu satu buku kita amal. Ya, ainah rui satu, depan itu satu buku kita. Kita ramai kita tu. Kita ramai satu, kita ramai nomor satu. Eh. Aja tak tahu orang mana tabur bulu di tengah kahau. Eh si Irena, kau milih tempat itu. Tapi kamu di tengah kaki, nasi Irena di tengah kaki, kuku ya kan. Ya, ya ini nak kau kira macam peni tora, dia tak ingat tu esok. Weh, tak tahu nanti. Tidak apa, kau mana uang kira macam tu tahu ya, tu kau nak milih tengah kaki, esok kuku ya kan. Natiri, unu te vai ver, ya unu koi te vai ver. Natiri ra mana le buri to kaki le, e ka vivi ki to toto, e o gira to owa we tau ki mai ra ki tu pugu atura. Ya nori na te, ya ka maru iru I te no tatu, e te I se tama tau te.
1: Ya.
0: Pere e te tami no te tua. E ne e mana o kia tu tau te kia no te. Ya kau tu main RWT, amari kita tahu program. Amari kita tahu program. Ya kau ni udah rai waktu ni, tangan mana saya tahu tak pun main ni. Rai waktu ni jangan main pun main ni. Jangan main ni kau gue. Stay on the radio. Don't make it too.
1: Wah, kau tak korang ok dia tak tahu tu radio itu tengah tak kukaaren. Me te korongorong mare koto, ina ko te mea mua tāgui nā roti pa mēki tātou kato toa. Kia kami tiki tātou tāwi na tia tūna toko roa, koe ia tu eko maru riu mēne, pa mēne no runga te iau tūtou no tātou kato toa, tu tātou o rāngo kine. Hare tu tu muke, na I mua ka oroa tui tāo kaka, no tu e te me tiku wara te oreko, ea. No atu ka pūko tai o rāgoe tāwi ngote rātio, te rāroke a ki tō tāwi ni tō tauturu tāwi riri a koe, kare kōru e rōwe ki akaran. Anyway, akarong mai koutou kato tō. Ena. Dime te kuara. Ea, akarong mai koutou kato tō. Te uia mai ni o ki te tai uia ngai nanai e tō mātou puapi I nanai. E roto e te arapure. E hā ati tumu I a Petro mā, I a Ioane mā, Ya, tara irungo ki tō rātou mana kupakari e karangane I rātou e tatarara tātou. Kita aina kalo te kite wiki koto kato toa. Kare ura kuro kuro tuku poko, veta veta rao ki, wara mea veta veta kiritu ia kuna tumea. Kare ti a ronga, ina kolo te tu tani, no tumea toku mana koe nangaro kio te, e te karang maini re tia puapi e kia koe, kutai to tatu ora. Na era mua muria ke halawe e to karang tue te puapi. Are tia puapi, kare kutu puapi, kutu rumi duti kai. Ato kia koe. Kara te taku tutau ki turumi, turumi to. Ko te kino ki te, kare koe ka puwane te manako kino, te manako te kai kai nangaro ya ki te tatu. Ya, wala ni wo te dua la ro te tai pa ko ki wa du ngai te abi you know. Ya. Ya, o te ri ki ta ko mo ki tu to ki ai mo le ro ki re. Ali ki mai. A te no ngo ki ta u ye nei u ri ko ai te tai abi ta bo ji ke. E a Petro ma ya ko ne ki ti ya ko ngo ki me. I ro tu ki ta la to bi nga Petro ko ia to ia to yo ne pa bi ji tu ma. Ya. Ha te ga te po wo to no. Te ga te tu to mo ko to mo ko kai mo te mo ya ko te mo te mo no ko ri. A no tātou katoto re te I tangata kukaere ni naura pa mai te kāra re te manu ki tātou katoto. Me tai te tāwino te atua e tau no tokoro ako periperi no maira rāwe tokoro te atu ato. Ko mātou I tutu anu ki tātou katoto. A korongo mai, te kamitaki ni o te atua no te tika tānei orongo mai ki a mau ki tātou ki a tūtua tātou ki nunga te rāchio. Nē. Karong bete kame ko to kato to. Te pakari ta te tua I orong mai ke tato. A te aro hari nauro te kotu te tai kongo ki koto kato hari nauro te pete me. Ko ki te tato ya. Ko te ye tutua ki rutu I te rewa tuke wisdom. I rutu ti ti tutua na te tua. Ya.

ya tato ya tawo ki tu zone tra tu tu ki ma tu ki ya chi wo ki me kai na ro wala wo ki ko to are ki pe te wala wo te are ki pe ne ka po ko te wala wa akala ka wa mai ankara mai ko yo mai te nga ma vidi kari.